Niin, aho hong flumaa faini. Oi on oi maa hinnaa, että outau fono ia. Ko osai fai vaho hokua tu ae polkala matalla, hong hong lere ae vahenga lotu tonga, fama fola tu pia mele tio tru triple o. Te mono tali tali rei kuto pegi mo dousu ta vahenga tonga, wongona te ngalu ea pehe ngalu pe, hata polkala mako ia oe fia fini. Ta utu mua tu pia fakfitai, ta oi fono ngalu tua ta osia mai aha fakoloa kwen. Pe o whalai atu si kau tōlu kere kā o maa ki mō tōlu ki a mohenga o e mamahi. O wha tfuka tika mō tōlu hen e api hopu ati. Tampu ki mō tōlu kuto pe o whanongo e tau polo kalamani a tapa pe o kolo pe o te tau ke i hengalo ea. Pe koe ngā luo pe. Whanongo pe mō lere tau polo kalama o e ewhia fini. Pe a kisi e ngahi loto pe ko ngahi loto whare fwe kōki mō a whaahenga whainga taa o e whanongo anga. Whatango hi whanonga pe mo i whia maarea ai o toa no fo i a homonga hei loto pe mo monga hei loto whare. Koe konga ula keo e tau talanga o le ki hei whia hivini, koe malanga whaka e ki au e a honi. Ai ana e whakaho koe me api ko taulanga o e whaifekau e wahenga e whaifekau huala motu palu.

Tapa moe afia tuaha tauru tolotonga. Tapa moe poto taponi. Fuatapui ki tau fuafenga i maani o niai. Yo tau otoa kakoi otoa maf maf. Tapa ke hau ei ke sesi. Tapu pia mo King Tupo Wono. Koe tuhe o Tonga. Tapu ki tahine kuini o Whena o Tonga. Kuina Naspau. Tapu ka Tupo Toa. Ka koe tuhi whare o. E o Tongani. Tapu ka hau eiki. Ka pātu hawe areta. Hau eiki tau i whanua. Tapu ka muri ki tonga. Form 7. Tau ka poe hau. Taurepa. Whara matapure. Tapu ke whaifkau e potungowe. Kau mahano hoa pa una ki whamiri. Tapu ke whaifkau. Ae pot ngau e ak whakaristiane e si a si. Ka maano hoa pa mna whamiri. Tapu ke kau se tuata malolo. Tapa mwe se tuata lahi e si a si. Ka maano takoni. Se tō tatauhi, kau māhano tukon. Tāpa mō skeitai lahi e siasi. Kau māhe kau maula kanga kotoa pē, o e siasi harafou ki tāniti. Tāpa mō ongo hiva eiki. Kuna whakalangilangi haua koini. Whamanatu ake senturi ua e lotu pa mi halafou ki tāniti. Ono whamanatu a kā inga niwe na nau hiki whanua mai pa mi niwe ki tongani. Tapa mea o sea whakalawa. Amasaya moala. Ka maare a kona. O tapu atu kia si ngāi tamai, kau māi ngāi whae. Tapu kia ngāi haa, kotoa pē hongo fulu mātolu. O e kāinga niwe, nā nau lawa mai me niwe, pako hono hako ni koe tau tangata ni hono hono, mo e tau tangata hono fitue ahoni. Ngāi tūnga whare, e hongo fulu mātolu. Tūnga whare o puna. Tūnga whare o lapa. Whakaua, whakauka. Pālasi, pope, inia, tūkino. Lane ka mātā sila, mai whiremi ka mālā toa mo patuki. Ka māi hahala. O whakatapu atu ka teki mautolu. Tau kau whataha, i e maranga whaka eik koe ni. Mō ki mautolu ku mea mai pa mehe o pē, si ngāi whānau pa si ngāi mokapuna, o i ngāi haa koe ni. O whātulau atu mō ki mautolu. Ka mā e tau toi manatu ke tau ngāi kui. Tau whamanatua ki a senturiua o lotu, i o tau funuani.
tala muka pui ya afa ke fatap ko fai ata pe mua mo ko fai ngamari e ko ni ke fai ai pou pou ke tau to tala tala noa ke hui ko ofari o ai o tua maf maf ko fai me ngai tu nga fare ko ni o nau ke mai pa Unau ke ma anu pe. Unau ke fai e tau lotu. Kau ma e tau he whanua. Ja me fu maka ko halafu au ki tāni ti. Ja mohono te fito i whatongia. Kaveinga ko tō mai he pongpongini, ko kaveinga pa musiate wholau pe ia o e mahina. Tonga whanua manu ia. Koe o tua kia sihova. Tonga whanua manu ia. Koe o tua kia sihova. Tu ngā rea pē. Koe kumi whanua o fai mei ki tāni. Koe kumi whanua o fai ki tāni. Whawhitai e whalohi mo fish hao, ka mei langi a tua maath mawhi. Mo e toka teo e mo ui ke lawai a mamani. Ko langi. Ko langi ho tau apmau. Pot fola fola ko tō ke whai me ei ha pou pou e pongpongini. Tā oia mea me he taha ngai tohi a Mose se. Tohi ko eik so tō pa ko vahe hong full mahi wā. Pēs hono whāau pē hono wharea. Ko mū mamata ke ngāhi ngā ue. Koe ngāhi mea ko whai ki he kau ispite. Ko mou mamata ke ngāhi. Ngāhi mea nā ko whai ki he kau ispite. Moe kuhanga whawha ki mou tolu. Ie funga kapa kau i kāre. O omi ki mou tolu kia te au. Mo e kuhanga whawha ki mou tolu, e funga kapa kau i kāre. O omi ki mou tolu, kia te au. Polo Kalamani, ono ou au makatu unga he senturi ua e lotu i ho tau whanuani. Tala noa kia i e lotu, ko whahoko he whaifkau, ai potu ngā hoa ki whakistiane, ai siasi. Taha iwa, taha fitu, hiwa fitu, me au mea i toko hongo fulu pia mihe kau taha lotu koe lāma saa. Mā te honau ni ihi, kātoa ngai ane awhi hā te iho. Foki honau ni ihi o, hi tēni pia, foki honau ni ihi. Ki mūri. Koe o mai ia lotu ko tau whanuai. Te hau o ta lori, lori ihe, ta walu o wā. Koe o mai e si a si. Ahau ni tau kātoa ngai o lotu nā ne whakalotu i a tonga ni. E tawalu a no. Ai tō ta mai a Sondo Mas. Ki hifo. Tūnga pe mea i e tō e ofa. Tūnga.
Tonga wa mea e kau whaifkau nā nau alu atu mō mōwete ke ngāi whanua e Pasifiki. Tonga mea e lotu a Tonga, he nei tari he urakifā. Tonga mea mea e mo'ui a Tonga. Hange hange e koe tau whakamanatu eni, e tau māwa e pa mua lotu tamapua. Tau eni e uangi au, e tau situa pa mihe lotu hiteni. Koe tau akipeia e uangi au, ai mo'ui a Tonga. He nā e whawha mai he kapakau i kāre o awe ke Sihowa. He nā e tā e Sihowa e whiri. He nā e whakasilongo i Sihowa e matatau o he ri i Ispite. Ka e whawha mai a Tonga he ngahi a honi i e kapakau i kāre o awe ka Sihowa. Whakawhetai e whakalauhi mo Fisi Hao pa Milani. Ko e kum whanua whaiki i tāniki. Ko Tonga ia ko whanua munu ia. Munu ia. Monu ia, koe nau o tua kia Sihowa. Kāi ngā koeni, te tala noa kune o mai peki, i ngāhi waka meiri, i ngāhi stima, kume ngāhi waka utamataka. Koe whakasio sio e maui. Koe kumi e kaha ue hana whanonga whāmiri. O i kai koe kumi hatu maari e, ka koe kumi e maui. Koe tā noa nei pehene ke ki kaua tonga nia i he nau whakau kau ke nofo ai. Nei pe ngai whanua e nei tōlele iange. A koe mō meniti nai no'o ai e wakai ua funā na nau ilo, koe whanua totonu enke nau mo'ui ai. Whatatake ki kāinga pa me uvea, na nau hauna tōke o ia ki saute o Amerikā ke motu ai, me talangi ka tikina tōke nau o mo'ui ai. Osi o nau oho pako nau wafi wawau, mau maifu, Fuhaka sepo kula. A pehe he loto e kau miani, e kau uwea. E ha mea ka mau katoa e alwai ki saute o Amerika. Ke mau mate fe kai atu he waha. Nofo henu. Pea mois fu sepo kula koni. Koe whakau kau pehene, tau hake he loto e kau niwe koni. E nau sio mai mei wapu. Ke mau ui e telefonua. E tāhuri e whakalakalaka i he autongani. A to'o ai ho nauloto, ko apieni. Te mau keli koula, te mau tāwai, te mau ranga, te mau lotu he whanua koni. Ko e kere kere enu tāu ke to'o ai ko mau nasi mo uia. Nā o mai pio nofo. Nā o mai pio nofo. Whakaukau a hiki a e palahame. Tōtō uni ke hiki. Hiki ki kē nani, ko laki whakare a koe poteu, toki whakahino hino atu. Pea koe whalanga pa mi karana a e whanonga hiki ki kē nani. Te oatuia mō hako.
Pahiki ai, ora ki nofo isi kemi, he fuku oke ko komore. Langai esfei laulau, falo ai e teniti. Whakanofo nofo ai e koloa, whanofo nofo ai e whamiri, whanofo nofo ai e kāinga. Wai e tau rea tonga. Tau ke fie ua kai ngako, alu ki fua motu. A mori mori atu fai whikau. Hange ki whakakau kau na tupu hake he kāinga ko ni. Ko api e. Whatonga ia pa me he tui. Ko haere ka kai kona unau nofo i wafu. Ko ilo anga ki kāinga ko ni koe kau niwe. Ko nau mana ko tata. Ko whawhawha ia te he ngai tata pa me loto whare. He nā ilo i aki peia koe, koe tama niwe, koe whewhine niwe, koe ngā hau tata. Ka pē me whare tui, koe hā mea u, he niai, ai kau niwe, si kāinga pē me motu maka. A tai pē wholawhola ia tui, whai mu anga ngā aue, he nau whai. Whai mu anga ngā aue, he nau whai. Nā he ngai ngā aue nei anga te nau tolu na nau wō ki whai papa, koe tō niu, koe mataka. Nei whai ngana nau kauwak. Hanga koe wha kau kau ia mo ui a tangata hane alu, mo ane hiki, mo ane whanonga ku whai, au tau tau e mo ui a tangata ko ia ke whena pasi. Ka mwe potu u alugi ai. Hei kai mamio, hei kai whakapiko piko. Taimi tatau, tui hake kātaki, tui hake loto toa, tui hake fie ngā we, mateaki whanua, tui hake, ai mea u totonu. Ke u feunga. Kāinga e koni. Nei kai poto ia he tō niu. Ka nei ahaua pia pa poto angi he kauraki poto. Nei kai poto ia he whahi papa. He nei aho taha pia pa ni whai e ngā ue. Pa nei ke poto ia he. E tāsi ai ne. Ka mā e kau waka. Ka kau ngā he whainga whakau kau e ata mai. Ai niu e. Koe ku alu ki he, ka ko au ai tangata oi mea koia. Ilo mi whare lahi e nau iwi lahi.